Nitin dying abuanati tang gimit. Kodwegas nitinugi bisin sa one. Nea narptamintat. Sahna, sahna, intatham wazi CJWE. Winchispa yade da.

Ne dagu dahun o pibihna iye dagu yupia. Wiyo tayo abik ko nagu dagun ayn si tuke chumo o gihibitats. Sahnoa sahnoa ta samwazi CJWE ne yo tabi ne ahi abi dohun wastiste ayn si tuke ikiabtats.